0: abusia fo oba sho ko heaven trase
1: sho ni ma ni ma bi wo sitre mu
0: atwo eno na ma untim nsakra you ofrim
1: ne nyankopon wo shaw nyankopon nya ka se no mpeja the soul of this on true we di awa ne nkwa woman peja nsam ye ni na ka so na ka sa hallelujah
0: koroso due
1: ahodeni a wo ye ru
0: ahodeni a wo ye ni momo so wo ye ni tiro ani sido
1: sakra wana je
0: en ko sakra wa tiro awon sunu mu ayi to manin sunu mu
1: se me se
0: na so se me se
1: atemu da
0: afa fanyina tiro ani sido
1: na kapenio
0: na mo kapenio oba mam so akosoro oba bra ma se akwatemu
1: ahodeni a wa ye ni omu
0: efi sa wo deni a wa ni mu so wo ye ni sodom ani gomoria
1: na wo di besin na
0: en ka wo ho besin na
1: na so me se me se atemu da
0: atemu da ebe fanyam Sodom ani Gomoria asenam nyankopo di nsere sakawa de ba ko a sa ba ko no e ma ba ko no ntwe nsan bomodi yi ba ko no firi ho jemeso amen dai ana ya nantia ko heaven new Jerusalem no ahwe ase wo kwa mu na pa Sodom sorry na yanko anye so bonifo ni de akire ba obeba be kasa tra mu akam bonija bu se o ma nu mu wi ne je na fo mu o ah what one na ho twetwe konu bi konu bi nti u jai ugu ho ni ma se wi no no ka sa tra o o wa da be so ba nu ma lo ko oh u ja o girlfriend o ka ni wo ma ja o mi ti mi no ntra bi o ma hu ni yesu ada no ne dai ahodo a o be so why we have a clean ceiling? Oma anya ansam akonkosam dwa ani ahantan women me wah women me
2: stop you what are you